0: Airport Road. Let's go check out what is the situation that side. 26 minutes after hour 7. Sema Hassani? Upelante. Upelante.
1: Kituga wanan.
0: Dati huatu nya. Wanamu rodu te hampi.
1: Uwata pafa sera wanan.
0: Uwata pafa. Uwata pafa sera dati. Ikama di sema juan wani soka moka ka Airport Road.
1: Wanamme harifu ya berachi nas piti piti. Hasiso ikeni ka mata. Ke se lebelle tsuka mtsuye ka ba mehlano o tloana wa loge tla bona se kena ka matwa ka mani ka mo ga go ga bo go bitse mme ha o le ja re re se ba ba khuba gona ba go go meriso ge ha le tsa dire tsa chaba mo khuye mo le mo ntibelo go go tatama a gantsi mabo kwa tsho go mona wana wana me pula e yana ba khuba gona tlo go meriso tselo ge ba siela ne sebaka se lekane dipakeng le gore ba gana ka lebelo le tla ba dumelela gore eng kapa eng e ka tlhang a tla kgone go laola koloi a e tle kgone go ema ka thoko mono ngwana mme ke nne ke bontshe gore ga o file tliliniki yana domicili ya riman tsela ke ene e kwetso e ne e fetang straight ya go tlhaa ka timong e ne ke ranka ga toropo e tšhikuwe ke ba tshwantseng ba tsa dithutiso mo ka hora ge batho ba gona le ba tlhokomela gore e se e bakile tshitiso se re ba eletsa fa ba ntseng ba le mogao ga ba ka ba leka go setsa ditsela tse dingwe kapa ba bangwe ba sentse ba kene ka gaepo thuto ga e ke ga ba fitlha mane ga o file seemelo sa bofofane ba sesole e batlang ka tsela e kena ka mosoetho ba lotlhaa ka ga seapoint kapa batlhe ba lebe fokodi empa le yone e na e ntse tla domicili ae ndate e ntse e tsamaya soge se e se sa tamaya ka gona ge se rere le ba sebetsi mmogo le naka bo ofici ya eso ga maaa o tse o tle re bona gore kgebe ya boe mo taolong bo e bang bo ka tlhaa ga ke tshola kana ngwana ngwana mme a re sobe le ditlaleo tsa letho a tsoge fela ehle

bathi sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagubu.

0: metsi ye bola pente e botse pente jwa lo hla tshipi tshipi o le ona ka se survive la ho sa bora e be fela
1: with acidic urine and all that stuff
2: chapelan
1: sa bobola ka se so sena se sengata
0: right

nami befuna ukuvunya mangiqala ngisiza abanye bathi ngithanda ubukwa sogcina siphilela abantu uma sitshala bafuna ukuvuna mangisakwazi ukujabulisa inhliziyo mangisakwazi ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ezenza umphakathi uphile mangisakwazi nje ukuhlonipha